la para pornang litum ke ses di phuman ja tum kelon pini che song lo nang palon arjik long tang lo lun che tong deng along pen ki jut si alun arjik sena karbi cultural society atum kelon alun alun alam the kili kili karbi langpi

La pona porna litum, Mongol synchro, kiluna lunar jig long tanglo. Adun tua lunar jig sinang. Manik tiso, kiluna lun, aluna lamte. Rui ikpi ang long arai.

0: Cô ăn mà cái nình dê năng gì cái klem năng gì cái đam năng gì ăn đen ăn hoi thằng nát ta cả chỉ bị bệ anh hình hang anh linh anh băng phu anh hình hang anh linh si cái căng căng đam vậy đấy nè là klem pen copy xin anh mang gì mà bút tay tụm chỉ chỉ nè iso mar chỉ tên nè lap ipen anh chỉ tên nè lap pulong te pir the copy si cái đồ lăng pir the tụm cái chụp bút chép ra pulong te iso mar pen imun mar pen ihe masor pen cả đôi vering đôi ring nè cái đôi gì phan si mà chốt anh băng phu băng pita itum isiapor ichor chiri pen kia là băng so pir the arong bohong apir thek ki dun ji phan ning hang de bon samme non bang ke la son thek long le si mane a piso bang mane long kat dun jo ya som bar bang hini che pamu te kang rok pa chi rupang hang jo nili a hok halam che than pul te social media kang pula hui ki thek long pen me na ta i mikri jang proof titi athe mai uso mar phan ko an sia pia po ka ching hon ma la ke il tum ang nutin ta chinilo la si thi hek pen nili nang tum phan social media thula pun an si ning je lo ang tum phan chuning ri lo la si la an ning je si nili hin pen ang tum ka do ka be phan kar dom pa jir lo kar dom
1: La Puana Pornang Litum Helen Terangpi Aning Arlo Alam Te Arjig Long Tanglo Lake Akashwani Dipu Aduntu So Arlo Asiang Tong Ang Deng Along Pen Mountaineering Aputa Naru Rong Hangpi La Pen Harbamon Rong Pia Tumang Bong Jihut Jiput Arjig Senang
2: Soarlo ase ang tongpo ajay mek nangkar judun arado ana pansitame kardom bajar iglo. Pini ke ilito makupay kimi po son lo. Kopi pon ma pulo dang te. Karbi ang long ang kang. Soarlo ang bong pen. Kang tuiving ing long karludun cheng pulo dang te. Alang lita inut abang pi iglo. La son si. Surihinira kretroksi aning kan. Alang li. Ama mate. Assam Mountaineering Association la pen. Karbi ang long Mountaineering Association. Mate. Chihek pen. Kama po atong pen chalang si mentok kang ripik po. Labang so ang long apuchong an kalu pali dunlo. Labang so ang long laki ladak po along ri along sido lapen. Ang long kang tuisi tami suri trogra parohini ra pokep meters ando lapen. Alang liki kama po along si tami ajak ding klui pen arpu kacerap dun do abang pi iklo. Alang limen laki sangpi naro rong hang pi po. Lapen. Kachop hapon ating si alang lisi tami pini nilitum Akashwani Dipu a studio along bang si nilitum a microphone ating no na initang lo. La si ni aprang si nang lipan nilitum Akashwani Dipu abitung pen ningang sam a kardom ng pajer iklo. Kardom.
3: Kardom.
2: Tangte, kecheng si alam te nili nang lipan na arjo iklang. Mountaineering mate inglong kaluji a pan ibang alin kichoklim okpran lapen mental health mate kimata kichokwan a kinang sot do mani.
3: Kardom, apang sih ke nili Akashwani Radio Center di Fufan Curek lo, apan nangli panda Curek lo nili pan pini sonson apornangi pipot. Inut mountaineering long nang kedua dunji mate dunji pulote kenangji ason ke apang sih ke physically fit nangji, physically fit empen ke mentally fit nangji.
2: Kala.
3: Mentally prepare pre pulote hula dak kosonson kepitong ke phoji ne aja jene. Labang ke jijini depo mohoda so kisung do koki inut a munet phan ke kasi mentally ta lo prepare nang po physically ta prepare nang po
2: tangte ibang alin isi specific weight po ba ibang alin laan pen laan alin do nang ji pula poson kenang so do mani
3: a hok par ke ingkalang do ke do 50-55 kg an ke do nang ji athe inut a munet 25 km an travel ji phan 15 kg load en unang ji Lanangji. Ta hopet ke nili course kidun teng hot bangke nili bangke 42 kg ma 43 kg la son he. Sta arnam ahir jumbe pen adok nili mane undun chitlo a course ame complete dun iklo.
2: Komane abang phujong si kalu dun ji ning hang bon si tame alang li lin bang amu pen ali than lo poke pra pho po. La pen abad do ko pulo tang te alu don long ik ji ma lang li.
3: Thang te alang li phan physical test ta ng emben ke do inut bai ni son mane abang the utame arjang wet tumta son to du ni le theklong iklo he asil la son prote thang te alang le physically fit prote thai ge
2: inglong aluli aprang kichu kijun ka chesik kinang soddo ma
3: kichu kijun la ke a abang pan abang a ling he ko kinang kinang sot he ke pin ta athe aku pupu he ni tum phanta mane ingti ki vai bang chure ri pu bang mate nang pu la son prote mohoda inglong apu chong athak arluk o men ibang kang dati dita duduk ben ke kicho bang ki kun anda chu nang pu ibang ke par om ji phan ke

0: tum lang mi pik pik thek long ek dom apu pleng set kon ani to war long ban ani par long set ami li tum apu pleng set si thek long hada ke ho or ta pi bang avelo lang ta chor bang avelo sita ko sang si apu do lo la so teng ben li tum lang dam lo te koman tu si apu ki do lo koman tu si apu ka ve ma la so pot lang dam lo te non da li tum di phu avedar li tum kar biang long avedar lang pulo te September lom pen papu pomo March April lom an jun lom do te jut kok po ke July August September October September la chek lion phi ke ang parave dosi ta kom hek po polo polo te lang nang o lang du ulu te arong bang the rong po apu avidat po lang kom lo te la mars april ki kreng chi dhot ke lang ke kom ulo po la sor bang ke apu mi o po la so ke lang dam pen si ile tum long leta bunai na po tap ba ko dak mai ile tum ke ji hadak lang nang po non bisi ke ile tum ke mir kar che hem long decoration of han hem ke chi palang mi apan pulu te tap si prefer lo ke mati di la si tap long apan ke ile tum mane lang pa kom hek na so nang po asi long ling han de thap lo te lang bang ke ili tum dung chom se tal ing han bang ke lang bang ke ne phet hala hi diang han son je prang de pomati la bang ke bugen vila mir tum ke un e ha la bang ke thuok lo asi lang li plot nei lang li plot nei pulo te sang ti do nang po long le sang ti hoi nang po la pen pot mix bu de di tab long le thap ji long le ili tum thik nei ki thik nei la ke non ni li ki pi ke phi e phi e ke achi tim pi po achi tim bang ke chai nong hi achi tim ako long le achi tim tamane ratio banai bolte 50% ke pa po 25% chai nong hi 25 long le la bolte la so long le ke lang chor sita panghan hilo ha damine tabar lo ke mars april la son si kaita dopo ha anke apu bang papu ver
1: ping lo ek nani long non ki do ke baugan vila miran chor manani long non ki do ma kapre kapre ka mir sita mi bipon lo nang
0: non mat ke abi baugan vila ancho
1: tante la baugan vila mira bang ke pia long si ke enang po kyong dung amir ke arni loki un eta do ti bin ki un eta la sona do mati la sila bang ko sona long siki binang po
0: bugen vila bang ke arni ke solong si binai ko an ma arni ke sol an si apu arje ki ne po mane ke klar po na si abin bang ke hing nolo belek la arvo amira mukha bang ke la tum bang ke ngaus nang ko hin la pen lang ka choro nang ko la bugen vila bang ke arni ki sona po adda pen arni ka saman sa me arni choklang lo te apu lang misen po
1: nang te non nang linat si nursery ka chingpu man nang li che thanik ji ma
0: nili nursery la ke non mat hem long si do mane nursery la pu theo kalilang sita hem long si non mat bonai bom mati pung ni hang li phu lokhimon mandir pen apar cho
1: ante nang li la pu amir ta jorpon bom luma
0: amir ta jorpon bom non mat la bonsai ka bonai ta dolo la pen puli cutting ka puli ta jorpon bom
1: ante ani siang bong long ni long kon an amir nang ek lo nang li thanik jima
0: non mat ke la son ke kalilang mane tum abang ke nursery da la pu amen ki ir lason ke kalila amasi mundi tum kachi ni kom hekla lamasi nil tum hemlong ka bonai ki tang anta la pu hopta pen ba cheklo jan pen e phong lason si bang nang chi ni tum jirpuang bong ba family circle lason tum si bang si nam chalang aku kali bolte nil tum nursery long si ki thondam da mane nursery tum long la mirke jor tum long si contact po la tum man si pu wholesale tor pen si ki pipi lamasi la pu arni ajat lason bang nil tum mane hisab chelong lela
1: tante nang litum la non ko an ador pen se jorik bom lo
0: la bangke ala a size aling lo cutting pen root stock mane reng chit an pulote ni litum pharoi si pen cheng bon po la ta variety aling thai variety do dwarf variety do la pen variegated puta do mane ang arbuta a kilok a kilir la son variegated mane la la si a si tin si ador ke pre di grafter bang tani litum chardi pon bom color irong long color ki color pho la son tala tuma bangke ador prek chat la si ador bangke men men gile tum je thane hala rong a size pen langra non bonsai atum ke irong ajha ka rong ke ni tum ki cheng pen ke non ke nikan troxi an elo la tum ke ador sab sut sumu chat ate a maintenance do do mati di mane sep ke wanje phan aporna ko la si bonsai tum ke kai ta ador so daklo ate la tum ke hala thailand atum japan atum ke bang nikan pharu anda ki bita do atum ke mane ile tum ador so dak dak si thek long asen da ndak ni long ta la pharoi si pen ke cheng po suri ke thom suri pli landa do he arong ke thia tum ke bonsai tum bang ke
1: tang te nang li la non nang li nursery long ke non na baugen villa miran si e ichoji ma nang li non nang li pranga bang ka kapre kapre ka mir ta e ponji la san se nang li ka matha ikla
0: ni li ya kapre ka mir gi e ta ni ha se ta non mat ke la khros abang mane lang aplian bang ni li avila aben la set net a mukha bang ki kim mane la pu check pen hop peroi perai anchola la masi mojong sinili khoros chelong thek bulote ni le halaita clamp

0: cái số tiền của họ bây giờ bây giờ biết là thôi đấy là rồi solve được lòng bên si đặc bên si sắp bu chỉ bây giờ còn chết chết chết ấy là à mà những cái thích như thế này cái số tiền mang lo số tiền lo cái claim hết bằng cái chỗ là rồi solve pick luôn mà thì à mà rồi kia năng năng lo rồi solve được pick mà thế rồi thứ kia năng năng lo chỗ là director đúng mang là son phụ năng khăn lo mà chỗ đào ban rồi thứ kia năng năng lo những cái dialogue mà khác là chỉ tiếng như vậy mà rồi solve được ông rồi à mà sẽ đặc bên si ở hết chỉ bằng cái đặc bên si tụ thảo giờ nên khăn lo mình sẽ chèn luôn được rồi
1: tang te mo pe nang li pulo la ovi har chi pua la marjan hello nang li ka chi parjan dun chenglo pu tang te la bang so la marjan along ka chi parjan avar sai long lok pen ko pin lo nang li ka matha ke
0: ni li ki matha bang la la la film line ma thi penilo mati ovi har chi long claim lo la so pe na ko ka prek tum ta nang hang lo dun lo claim dun bom lo puti dun bom lo non ta la san si wang bom lo ni li bang ke la ovi har chi pen si rehearsal pen lomati amara phian mang ke phiri bu bai komsom yalo shooting long mangge shooting nang hang lo bode la a sin charjun po ko pi sin ko bolote la so sin charjun po ke duning son ma ke dam ning son ma la director do por la long thi thi ni charju dap po lalo
1: mo pe nang li pulo nang li kicheng si lam arjan ka che parjan dun ke ovi har chi alam arjan na long pu tangte la bang so alam arjan shooting tang appen nang li lam arjan ka che lang cheng a hutke ko puson lo nang li neng ka matha ke la bang nang li thanda me jima
0: la so her che alam arjan klang that pen a phinili teng che lang ke ni li teng pun ba le ching nek so in wel a film che lang lo ke chok chi che lang un lo ha ke chok che ke ju so ke ni li tuma chi chin ba me ka ke director nang tan dang de chet lang ko ke dak ke chok lo ko pu la hai ha la po ing ke che lang bang sapu director ining ing pat hepo ke che lang me sen son si che tek long ke dam tanga na mang ke
1: mi pi galam lo ik nang li la radio nangkar judu na tuma phan kapar ju po tangte nang li ka che par jan dun cheng ala mar jan hula so hut ka che par jan along nang li a role a character mate a od adur nang ki pek ke nang li ning che dok ik ma
0: jola so hut bang ke ni phan mang ke role nang pek mane phasang ko bang ke ni li bang ke ning che dok o e ha amare ning che dok o e ta me ni li bang ning ching sam lo je so ting mang klemun long lo lan dai ning ching sam pik lo jo la so tu je la son pang nek so yi po line mang ni tu mang chi ni ju so tu ge la so film claim pen sin ni tu rat pang nek so yi bang ni li bang chi chi ni ma se chi chi ni ji tya ni ka film klang lo la dak pen sin ke mane rat tu mi ke ni li fan na support lo he je mi sen la so minute bang ke amar jo la so pen penelo bang kar beng lo rat tu man ta ni li fan na accept lo na support lo ning sam lo la pen ten ke jo la so pen ta ni li men chi long tu lok la ji so tu la so la marjan ke nga thu bang ke ni phan men nang kir ke bang ke bhim is west tra so film lang to man ke ni bang ke ni men bin nang chelong i gile
1: nang li men pen an parta hala nang li
0: film long
1: par jan long
0: la so a men sin nang hang i lap side dilo an tin da bhim a the we har chilong bang mang ke ni men bang ke bhim sin nang bi kok mati a man ke rat man ta da pen se bhim bolu yo am ko a men chin ma ko bolu ke malo bolu te film long san san je par bhim ma la son si penero te lo enke jola nitum rong be rong thak tum ge nar julu bete ko ma bhim lo buko
1: nang nam elo bulte hula so we har chi la so nang li ka che par jan do na hut pen si munira tum nang li phan nang chini bom lo
0: ah la son nang chini bom ya lo jadak pen si
1: nang li ke lang nam et pulo pulo te pinang an lamar jana long ka che par jan dun do piglo tang ten la nang li ka che par jan dun sa rang bong pen nang li ning ka ching sam ne kolo so alamar jana bang iklo
0: nili bang ke ning ching sam nai bang ke ching sik la lo we har chi bang te ning ching sam jin lo ke klemon ching da dak la la bang ke chelang ta akola pen public tum nang support a we har chi long pen ma ti ama se dak si ning ching sam lo la pena ko wang thu po kang hon me kri la la ni ni ning ching sam o po dim mang chi pu bang la la jong si ni le film claim ben yo ra ra tum ni phan la pan nang support la ni men chelong ik lok pa la so men chelong ik lok pa si ni ning sam ra la pen rat tum han ta me la film ga la ra ra tum han ta me isi chuning riang tung mangala lo je nritu malamar janang langun pen je nili men nang pache long lok pot ke nili hin ben suri sir kartom pa jir lo pen kurwang tu pilo alang tum ban rat tum ban
1: churulo nang li radio nang kar judu na tuma phan kapar ju pot tangte nang li kache par jana na thu la an so se ke thek jia phan pura nang li ko nan ne ka charli la pu son do ma
0: nili ba ke charli dun ke ave

0: Tema jala ke cheng hut pena ke chali dino beden mati. Nile teng ke chali bulu te lan chalo je we har chi hut lan ni tem suting tang kula kwan mar ye sol. Jala dak pen si chali pono dak pen si sab sab idea wang bom lo. Director sarthe te rang tem sini ni tem hanang japon lo nang than lo. La sonali la sonang ji sonli sonang ji punang than pon lo dak pen si sab sab idea wang lo. La sologot pen aku adun thu wang thulo baburong pi. Baburong pi ta mini ni tem han ko an manang apa theki panalang ni tem bor ilo. Nili tem ta lamar ju lo. La director baburong pito malam karju pensi ni mitamela sonong je parjanan pen alang litu malam karju pensi ni litalaan imen chelongun iglo alamang ke
1: nane ka charli dun la kidun bang ke ave non
0: ka ave ave non mat ke
1: tangte nang like jase met ke ka pachalai mate comedian na thuse ka je parjan ke ong la pen munira tumta nang li phan ka pachalai ana thuse en ani nang dok pik pik tangte la bang so ka pachalai ke ko puson se nang like thek iklo
0: ni like pachalai badela la jala director manar jubha nilrul ko son ma ko sir

0: kya ve non ko
1: ave ave non mat ke
0: tang te nang like jase met ke ka pachalai mate comedian a thu se ka che parjan ke ong la pen munira tumta nang li phan ka pachalai ana thu se an aning nang dok pit ping tang te la bang so ka pachalai ke ko puson se nang like thek iklong
1: nil ke pachalai badela la jala director manar ju ba hai nil rul ko son ma ko sir bolte nang rul ke son son son popo non mang ke thang thelo hai normal normal do po shooting tanko mangke jitani ke camera nangke ton lo bolte di camera lo ke lo bolte expression ba break da ke di bintang ta e po ne aluhi rat pen ke chinki a face ke li de da da mingke ta mane camera nangke ton lo bolte ni mitang face ke li lo ke rat face lo rat bhar baklang face lo ta mane camera nangke ton lo mane la camera lo lu tang lo mati la lu chok lo bolte je da ke sapo ji ba break lang che Pemah kamera yang tuan kau mat denang rulu pemat pun ludam cok mat mengam tinggi cok dah imati.
0: Cok cek. Tang ten nang luminata kasut tingpen mana cing nek mimi asin bang eh kalau so bang.
1: Nili cing nek mimi bang ke nili masih klaim lo. Rong bang buat lamar jah. Jinong atari pen la rong bang. Jela dah karakter prek pik semara ot ason mati di. Yang ke jela jinong atari bang ke inglong sora ot terkong adwat si kinyang. Engke jala rong bang puno sumara ot sikit klem mati. Jala sabar cilang lo bete dah bang sing deng tung duk ti. A film pen e bang renga mohor ben cimelayam de nang na ti jala film cilang lo pula de. Sumar sumara ot sik klem nang kok mati. Rong bang dai war long pon lo tu thai nan ing kan ing 14 nan ing kan lo yang war long pon lo. Fast vs film lo long pon.
0: Ja se met kenang li lamar jan long ga che par janan ke la kang ne ga han mi mate la ka pa cha la ya na thu se nang li phan ke ka do ka ve kar biang long ara tu man ta ni nang e do ka se nang li da ka pa cha la ya lam thi mate a dai lo ga bang sab so nang li radio nang kar ju tu na tu ma phan par ju igi ma
1: ni li bang ke la lo kang ne ga han mi ni li phan ke film long kang ne ga han mi ke nang li tum rat tu man ta nang chini ta me ni li bang ke la lo ni li ning ching sam nai bang ke oi har chi long pen bang sab oi ning ching sam Kang nek tetap mesti kecilong ke? Aku cita. La sebang ke ni ning samping lo. La penting ke jela sang per jeti. Jela mongol pen sang per jeti. Oh ni nepanda sang per. Ni mana sang per buke?
0: Curo lo ik nang li la radio nang kar judo na tuma pan kapar jua pot. Nang te adun tuni linar judo iklang nang li la kacipar jandu na lam arjan ko an dopo nang lining do iklang ma.
1: Ni li bang la so lam arjan kacipar jandu na bangke ni li ang bonglom cisab lo ya. Ang bonglom cisab lo si tongke pra trok sinye alam arjan dulu. La perman ni limang ta jo grong grong lam he makka ma jat la pula be ma chi sap ing tung de ma chi sap de yak no anta dula chi sap se pila anta ke chi sap se si kong la
0: nang li chi par jan do nang bong pen muni ta tu ke lang pe ani ning ke dok nai kolo so la mar jan bang iklo
1: tam ne kolo lo ne ratum si chini la bang ke ratum kolo so film long ta ning nang dok ne film e dopi
0: ke lang lo
1: ni li mata normal ta pulap thek se delo yo
0: Tang te la nang li phan ke nang li men pe nan par ta bong long pu si a men nang a che thang ma te ka chi ni tum ki ong tang te la bang so men ka che long cheng ge ko pu so na hut lo
1: bong long pu a men che long ik lok bang ke SK production pe ba klang do kang hon me kri ni kang hon me kri long do lo hon the la son ne ha
0: Tang te nang li ka chi par jan du nang bong pen la a seng tu ala mar jan kang ne ka han mi tai si ka chi thang nei lo tang te la bang so ala mar jan ka chi par jan du na la mo bang nang li thanam ik jima
1: la so a seng pu bang ke ili tum a director lo actor lo Rajib Krusar si a seng pu bang ke seng nang pu dak alang li tum si ching wai baburong pi bikam hajon alang li la Rajib Kru tum si ching wai la so ching wai pen si a sing bu tum sing nang pokwa ning kam ni ning da wi tu le lo tu thayen 15 na lom pen lo bon la so yo dak part 1 part 2 part 3 sons klang bom lo he Rajib Kru sar director lo pen baburong pi director lo ta pen ke la bikam hajon alang li tum chirap chitu pen si a sing bang ke nang son silo la penten ili tum menta dak si parjandun la alang itu men serap citu si ala so asing bang par trokan ni le lobon ingdeng trokan ni le lobon
0: trokan le di
1: nona piklem nang pugu sone tapi nan ke klem lo

0: adak padukok ketima tadi. Nili bang, asing bang ke parwan long training ching samo, partulong training ching samo. Parwan long bang la son ning ching samlo je he, Rajib Kru Sarpen Pring, che hang na, do pring nang che hang. La soho da part. Penang dulu, lada, pentang ko, dutulang, ni chai nung bocok. Ni chai nung bocok ko, dak ben tek loing mini busi lang tap. Dak dai son lo. Dola hoi ning manga we to the lo ning kan do thulo mati. Angke ke cheng si ke dak li ke shooting. Ya ja khati si shooting dam studio lo. Dak ben sinang cheng le jara par one part two jara si pa jut thai. Part three pen si hong wang.
1: Nang li lamar jana long ka chi par jan pen aka prek nang li ki claim kang tunga son ko pin ne doi ma.
0: Ni li claim kang tung son ga jata we lo. Film claim pon bom lo la pen la pu hem da ni li sai da claim pon bom. La pelang ko hem kering ning ye war sai pantani li fuloni circle office long masih kula chobi pon ko ma dak pen ma se chetre ko ne pin lo ng ka prega war sai ge chokle mun ji ta thek the ko nang pite nang pipe de lo ke
1: nang li phan lamar jan long is sia od ma te a character nang li phan nang pek det pen a phi nang li ko son se la so lamar jan long ka chi par jan dun ji phan ka chi sik lo
0: ta mane non bang ke la lo jong si film do lang du penang hang pulote Jadi lah director rum senyar junang kok boh. Director tum yang sila sana part lo day nangke. Pulut sila shooting men sini lih klemon nang kok boh. Jadi nili komedian pun dimintang lih komedian pulut sila bang. Director rum nang apa yang sini nai komedian role lih pulut sila jadi lah komedian role kalih dia thai men ni jadap. Pasar berapa part thai pun mene. Mandai so part thai pun mene. Mandai ika part thai pun mene. Jadi senang pek log lo bete karakter bang cicen sang kok. Nang lepas yang si komedian lo perlu tu nilai karakter cicen sang kok bo. Ko yang si ai karakter perlu tu ai karakter cicen sang pun juga. Yang si nang apurul dekor nang perlu tu apurul karakter cicen sang mang kok bo. Usurul bete usurul karakter lo juga mang bo. Jadi senang je.
1: Tang te nang li kacipar jandun pen la aru la bang mupen nang li pulo bang director tung kopi manang ipek bu aling sen nang li klemang koko bu tang te nang li ning kihanga bang ke pen nang li pulo komedian aga pacalaya nara role bang tong nang li ning samchat la pulo ma mate kaprek a role dolang ma
0: nili role long bang ke la lo jong si usop arul nang pek lok ta usorul ta ning ching samu pen komedian arul le nang pek lok ta komedian ata ning ching samu Anta jala akis sar tau, aik tau, pu bangke ni li pangke rat tu nang elang la cilon le dejima, pu ando je. Nang yang saya apu cikrong nang bete rat tu nang elang, aning nang samsi dah nak betai sibik kece perida tu kece terakat tu.
1: Kalang lo.
0: La pena ik cikrong unlock puta rat tu nang elang, aning samsi dah nak puta isi kece perida tu kece terakat tu. Lala he. Dan ni li pan mangke usur rul pen la pu komedian rul nang pegote lan se expert tu alam.
1: Pudam erlo puti nang li ke la kapacalayan na tu se nang li ning dok ikrong la puat.
0: Film long lain mang. Film long lain mang ke la lo. Lala le nang pekok cho. Lala taun. Tame mai meeting long ye nang la son karakter ning je ning la son pacalay dan ning bang la son mang ni li bang tek tia hok la mitan pa. Ta film long mang un.
1: Kalang lo. Nang te nang li ke pin nang ana lamar jan ka ci par jan dun du pilo la song bong pen nang li nong i ke long bang ko pi nong i lo nang li ke long la bang nang li radio nang kar judu na tum pan thana mi chim.
0: Ni li nong i ke long ke comedian bang ke a film men bang si ning available la ta me son trok si ne ke comedian long pon lo la pen best actor ta batai silo ke long la pen ang ke best film ta mi thang ke chepel nai film le rong bang bola mar jan lo ella dak ta best film da ni lo best actor dak ma si ni lima lo son trok son Choksi sol sol nerkep ni dulu rong bang bang ni lima si sponsor. Best film tu ni lima si pon lo, best actor tu ni lima sama si pon lo. La rong bang, pula marjan ni lima tum kesan si pon bang kela lo. Ni lima tum na inglong adung araya lom. Tuar ta wepin justru tu. Angke ni lima tum ta ni lima inglong itu justru ningkan ke. Ya pisuan det pun inglong itu duka. Tamne usui no cepat tejam ke inglong. Tamne ni tumar rindu juga. Tamne juga hidi do. Lai deh. Oh lau kol ni li pan le cuma thawong kali lol ke. Inglong arat tuman ke mata. Tamne tuar awe hospital awe. Engke rong arat tum dah hiti kosong senang dun ma.

0: bang nep dam pen si idung rai pen chi matha dam pen si la son dak thak is west the son pu inglong do tuman ke pu matha pen ma sini tum la so la mar jan mang bonai vek ning hospital ben cheng lok towar ke dam ki su ke la pen la hithi nang don ko son ma la pen joda ko somar tung por hi son ma jola dak o somar ma ot ko son ma jola so ronga ot la hai tin ni tum mang ke paklang ji Bukan sini tu mungkin orang bang pola marjan mungkin paklang lor. La so perang la paklang lor. Jinong thari bu bang. Jola bang rapaklang lor tenglong or lor. Inglong usumar rumu sunma gitu. Porhi ma porhi or doma wima jola sota jinong thari long rapaklang lor. Inglong gitu rada tum kusun si gitu kusung ma. La so bu thak tani tum paklang lor. Kicu kujun penceng lor. Gitu kitak penceng lor. Jola so jinong thari pen la rong bang lo jinong thari sik cheng lo second ge rong bang lo isi wet film le tame jola jinong thari bang ko prang cha amad rong bang bang ko pidun thulo rong bang bang ge long lok le
1: ya nang li la nong I ge long dun na ning kan la pen comment tu tu sik long ma la bang nang li ning do ik lang ma
0: ni le bang ge la jitian ning ki rang sina sarpo I word nang bilo pu pen ke hattrick son se chelong pon lo ya ke ching ben bo wang bom lo ni li rong bang la marjan mang ke 2014 alom si paklang un he 13 lom si paklang un lo ke word pick 14 la la so long pon lo la der pen filming ton ko lo long long la der lo nan ta dun lo nan ta so ma chi nang pek lo ti ma long ne der lo rol thi nang pegang der lo non mang he de no longer comedian lan suliu e po puni ko pine he aman nang pek de te ka pre ka rolong pi rong te
1: kalang tang te la nang li lamar jana long che par jan dun sarang bong pen kang ho na me kri puta munit tum pen nang an kilang aning sam pik la pen chithang pik la si hala so lamar jan lama bang nang li sab o la radio nang kar jutuna tuma phan thana mik ji ma
0: kang ho na me kri bang la lo part 1 part 2 long ta part 1 long ta la actor ajir po aku part 2 long director jerpul ha
1: nangli non la lamar jana long chipar jandun pen ke nangli experience bang chithana mi kim
0: nili bang la la experience bang ke thegu buda chipupe thek thek buda chipupe la director tum ko san manang pila sateng nili ta klem nang kok ko mati thek ti ta thek nang kok po tan ke nangli fana character ke la lo de pulote jola so od bang ke expression ha imor ha imor bang sabo chillar de sung pik yo so dim long ba la ji the yong se pulote inge la dalo te character ka prick ji chen sang ko la so bang sabo ki sung do tamne the ku puji pupe tamne sung pik character chillar po hormu ke tamne nang han yong se nang dak pa chalai ning de pulote la so character bang ke na la puchen ki boy tamne jo dak camera lo jong se nang gelu lo bulo jo la ba ke nang ji tip wang pu no character chen sang pak ning lal
1: haki jut se alam theni li arju thi iglang tangte nona kai ke uvi ki mia tumta lamar jana long ka che par jana tum du pik la pen aning hang pik pik la se nang li non uvi ki mia tuma phan ko pi ne ka pachini kang tung sondoma
0: ni ni bangala uvi ki mi tuma phan pachini kang tung bangala la la uvi ki mi tum actor puno actress puno film yong si kilu tun lo pote la so bangke aning mangge dak si du warning film lo kaida la so film ju jetik ke kaprek amain bang lu le dening kisaman tum ke la wang po kaprek line si nang matharong ti mate la film nang lu lo pulote ha la de film a sarkul long nang lu lo dak yong si nang shooting cheng lu pulote la so shooting a banduri a sarkul long nang lu chok lu pulote la dak e nang main track nang ji nang character si change nang ji dak ching ki ki che than ma director meng ching ki chi chan son ma producer meng ching ki chi than son ma nang character ot copy ma la so bang ke kai tai ning do nang ji la bang ting ni ni ja sik me o we ki mi tum han ta je nang kan nang ji lu nang ji puita me nang le album ek ta claim lo pote nang character copy ma da la so bang chen wen tang ji la pe nang expression ke kai ta do wer ni la so bang ke kai ta ning bang chi bi bon nang je ne la so long ke kan long ke lun long ni kai ta ni mohor ni face chi chen sang ji ni expression chi pi ning ji la so bang kai ta o we ki mi tum han mang ke nang sot o kol ni bu gali lo nang li tum ta o we ki mi tum ta ke pa che lai pu noi sar pi rul pu noi sar bura rul pu noi o kor jang rul pu noi

0: usomar tu manta thanang ji. Lapen loke thana tu mang si chuning ri bangke nilih ni manta la pulau. Kadu ko be panstame, rar panstame easy to hard si dam nai. Ani om chini po interest long po ang par ke pisung ponchet samil tum than pon bom long po. Si nilihin bangke labang so ajoy ni si isi bangke luthan bang kadure lapen isi pena bangke usomar tu mang ke thanang ji vek aron pen ili tum ke pleng dam de do kok aposi ka charlie ning ke hang bang ke jum chat mah posi nil bang mathada
1: kala kala me samje ka charlie ning ke hang he oso mara pia po tum phan ku pia bidi ben si than si oso mara tum long ka charab dun nang ji
0: me pick a question la bang ke athema non ke hut ke lo ke charlie bang ke school of han chiki lok ta chok che a pia po tong ke charap ke nang sot athema maths ke la busona subject lo kirui ke nang sot lasi apia potom ke claim cheng nang je kam bangke usomara tum phan ani bangta school padun learning je la helo ke nang sot nae bangke athema maths ke angthun ani si tangte de te hai tumo son mangke angkung angkung je than pon mi ta la bangke angkung ahok lo te mangkung do te mahala swang kung jong si ting ni dun tanglo tangte ani si ba dun de de tanglo pute ke cheng ben ki jut ke chaba bangke chini dun de lo asi procedure do so prosedur bangke long dun edet la si ani bang dun igbelu pulote la bangso hormu long dun thorpo angpar ke alang litum la bangso school hem ke than tang a maths ga do kabe hemru ithu nang ji a hokle tema a pi a poili tum long mangke non puta pi po tum do ulang maths chini thek the balu dun de tum da do school dun de tum da do do chali le tum da do voi phitita asumar tum phan school pi dun wer ba hemlu chelang ma chelang le bang la an bangke lang thek ji la pen jong si isi kenang sornae bangke school toy dun lulema chali popula bangke kali de nang ji ahod dak pen ke apor do ling ke nali sini leng da dam sita me aju ke buha ji le ji pot halat ma kitab talang dunang ji abu hilang dunang ji pi tok dun de ma bini lo school hem dun ma dun de ma la bangke a hisab che enkri nang ji la pen apor do bolu tangte school hem ta than bang tu me ji tong dam nang ji je ne hem o somar ka chali ko puson lo pu bangke hopta pen bu beta chiklo yon pen e phong anke than bang tum ji tong damra li somar tum ka puri ko puson ma kul hem school dun wer ma dun wer pe ma ana birta en dun pen sila chelang dun chari lo pulo tangte nili bangke u somar tum tame dun wer lo pulo te pini thek the pot pinap thek dun po pinap thek the pot pinap dik thek dun po sila bang so ang thu nu bangke long dun po ke charli ta aning hang po pusi nili mathala
1: tangte nona por ayah aku semua rapi apa tuh kela asomar nombah math science subjek apa tegi pan tuition pipik. Tengte math subjek sekolah long ke Charlie long penta pas unji ma, mati coaching la pente tuition along pen Charlie tu week nang jima.
0: Lada ke bang ni lipu dam jie bangke coaching tuition bangke akenang sot kali. Lada la bang so coaching tuition bangke bahag henia asomar tuh si apaan si kenang sot puji. Isi bangke akile kanglen pick kethek dundi pick athema muni da tumbang ke IQ bang ke anudin sika pre komane bang phan ke batai si hini ki than thek deta hai mane batai trok phota thek the deta hai la si hala England pick tuma phan ki pe thek thuji phan la bang so phi pen thek det lo bolote alangli tumbang ke meong chot lo oi phit ta me isi hini do indut bahini tumbang ke thek sa ta tuition en hala tumbang ke akemang kang tu ye tumbang lo athema non aloma din ke khachi pe te din binak asi hala daga bangke ili tum ji tu school long a books along a bangke ka do ka bi tu pet pi lasi high level a question mukha asam mukha ka chali fancy indur bahini so ma thik ser tum ta coaching ke en chot lasi coaching ke en bu bangke tuition ke en bu bangke akenang sot buke nilike pudam de hala bangke athema school along jong si dun ver chali pe dun pe me at than bang do manang tum chini det pusita me tuition en era school hem long le Mesa teacher tumphan ba kapre kapre ka subject ta me arjuro bolte lang tum than thu bekje lasi therapin phere repin pen ke thek the an bangke school hemsi sarfan arju bom bolote madu sarta teacher bolo tangte than thi det jibu bangke nili matha the lasi school hem long pen se lang tum approach bi pen ke thek the an kachini ne an clardak pen chini phan bor ilo sara tum madung pet pen arju lo bolo tangte nili bangke coaching tuition mangke dam de det ta chok busi nili puji
1: kala mesa subject ka charli pen copy ale duji non metric exam pen cheng lo somara feature tu mana pa
0: nili pamu tu hetta pupon lo mes subject banke ili tuma banke lake ekai arjon da ke nang sot lo lake metric ang deng buchot kali lo

0: si thek seralu bulu tang te HSLC yang ding ke bang ding chot bukali lo mer sa bang ke la pusi dhunik bompo athe ma ili tum non mer thek ek seralu bute non long ke chepe te din lo UPSC puno APSC puno hala dak sta me maths subject ke do veglo reasoning do la si hala tum sita me nili thek du long lo indun bahini tum alang li tum la bang so UPSC exam aphan ka prepare je phanta nerkep sirke baso marlong tuition endun ta thini li thek du nonglo alang litum nang man ta nang man lo non la si maths banke non li tum da ka banke engineering apan di chini chodla same lai son vet kali maths ke non banking do data science do la si li tum banke inut bahini do tami engineering lok ti thelong chonma maths ke engineering phansi ke nang sot bon bu ti tin ko la bu kali ili tum healthcare long tami maths ke nang sot lo bepar beha ta ke nang sot lo la si along tin afile dam sitami maths banke ke nang sot banke feel vek bo hata banke la si non ili tum jelang dam tami banking long sitami ili tum amunit ke jumpik lang dakta la tal ahok lo maths ka ve polo maths ong ti thek lo polo ten non banking sector nili karbi e khe phan ma ka pri phan pe karbi e khe tum han ma ga nili pini la bang so achi tai ben bachini ji ili tum karbi e khe tum ke maths jong si nangli me sen lo polo te nangli dim ke no hok le chite war rv r a tong ta nangli phan ke dim do la maths bang ke la si nangli maths thek ser polo te nangli dim ave de ji bang ke ma tha nang ne pir the long ke medical engineering det le along le maths ke nang sot ba da ang si adim do chot polo pokali along ka pri ka dim da do pik lang no hok nang dim che long ji non isialam university long li tom nit bang ko an lo ke do non university pen a rum bang thuna higher secondary long karbiang long ke maths along vacancy ke ong sokali non pinita la si ili tuma munit ka ve a por si mena munit ka ve por si la haya dim ta ke pling un elup tani li puji athema bang helloing atum ke non ke il tuma dim ta ke bang ta ni hang he bom lo la si mena munit che pa thek nang po mena munit do nang po la si ka charli long bang ke maths subject bang ke thek lo bulo te nangli tuma nili ruite thot lo no hok sitame nangli tuma dim ke do vek lo nang thik pi ding lo bule che matha ta chok nangli tum a por pen che pe tang non mi sen ben a result che banon nangli tum phan ke nili pudami ma ke non lo ma din ba ke nangli tum phan kar biang long son son ke hem nang thum lang nang thum de ji pon da nili ning ji ji nili puji a te mal ana ke nang sod lang li tum dak ke si mer sekser bulute nangli tum han mang ke future ke secured lo bule che matha ta chok
1: lalo aja ko somar ton la pusan do ke bang deng matela metric ke pass ut bang ke mesa subject mi utiti bonda aphi higher secondary ke charli long la mate science stream long pen ka prek lo pote ke charli hut bang ke la mes subject bang en pon pe det la pen kati kuk du kok titik kopia pol la
0: hala da ka bang ke science long bang ke hada ke bhag hini du la si pcm pcb bu du la si pcm mane physics chemistry match physics chemistry biology non ili tum dak assam state long board system banke university system banke la si kepli rokopi class 11 ben obote hala tum banke life science andam juipo maths nat banke alang li tum banke la ke fourth subject bo system pon tu det policy maths nat banke alang li tum banke mo e prangke la po anake nang soda bilu pola tum banke maths banke panung kuk ason si indur bahini tum ke claim pon policy maths hormu ke nili pamu ben tapu pon bomlo ko anma ili tum kirui pon lapuan si labang sohormu bangke nang dunji sitame alang litum hala song ding mangke la kep pas tang de da phi bangke hala alang litum mangke ki ong dung tum mangke la medical science dunji bupo doctor chipa man ji bupo a subject du upo a burden bol pu mes na bangke panung bom panung bom panung bom po alang litum panung bo la si mo phi bangke kep hun me sen sami mo aprang alang tum mangke mes bangke thik ser tum thik ser lo sitame indut bhani tum mangke ka panung bo mai kali alang tum ke nang sot ke chali bom hut ka vidya da joini si alang le tumhan ke mes ke panung ku kusan mande non nili tum son son abang bang ke nasi luthan bang sami pason ni du mes ti char du science ti char du nasi mes ti char pa manji bulo te alang li bang ke kep tang pas jet pen dami 11 up to graduation dami alang li ke mes pen ke chekak long le lu nasi alang li tumhan PCM bulo si la da ka bang ke ili tum long bang ke a college mata dipu government college si vet lo mes department ki duta da ka si vet lo ang par bangke ang bonglom ke ni litum charli bom 2003-4 alom 5 alom bangke dak mes teacher ke koma jo ni penta inur bahini tum bangke ke endun ning hang busami mu sung krungji nang than bang ave detle puka matha pen than bang ave detle puka matha pen ta inur bahini bangke dolasi ni lipudai bangke university long sitame non itum dak difu campus long sitame jong si mes department wan pulu tangte inur bahini ke nang klang tu bompo athema ili tum ke ikhedat ka bejoini si achar